0: akan matsala wadda mafi yawa jama'a suka sanna akan ta shine matsalar sanyi, musamman ciwon jan sanyi da sanyi da yake rike jijiyoyi. Sanyi da yake rike jijiyoyi kaga ana ta fadi tashi nan ciwo can baya, ciwo nan guya, ciwo tafiya da kyar tashi da kyar. Sannan matsala ta biyu wadda take matsala ce take damun jama'a yau, matsalar ciwon jan sanyi. Zaka ga ita wannan matsalan ana ta fadi tashi ayi nan ayi can sai kaga ba a dace ba. To azirci wannan rumfa mai lamba daya, rumfa Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto, ni da kaina za a sami ni a wannan rumfa, kuma in Allah ya da za mu tattauna da kai kuma za a samu fita akan
1: uku uku bakwai bakwai sifili sifili sifili sifili lambar waya sifili bakwai sifili uku uku bakwai bakwai sifili sifili sifili sifili.
0: Za ka ga matasa daga shekara 25 30 40 har 50 kana matashi, kaga an yi aure, zaman aure yana kokarin ya gagara saboda lalurori na da wannan matsalar ciwon jin sanyi take jawowa, ko kaga an yi aure shekara 3 shekara 5 shekara 10 har sama da haka, kaga ba a samu karuwa ba. To Allah dai shine mai bada karuwa. Amma idan aka zo wannan rufa ta mutum lamba daya, Alhaji Ibrahim Arab din Sokoto, za mu tattauna da kai kuma lalubo mafita akan wannan matsala insha Allah. Idan kuma an tashi daga wannan babban bikin baje koli, za a sami na office na mazaje. Idan kuna son amsa sunanku na mazaje, to ya kamata ku zurci wannan rumfa ta Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto, inda za mu gana da kai ido da ido mu bada shawarwari da ya dace. Mata kuma kun san matsalolin ku da suke damun ku na mata, kuma sukan kama ku cikasa a zaman tikewa ku ta aure. A yanzu haka na samu halartar wannan babban bikin baje kolin magungunan gargajiya da ake yana garin Kano a filin Eldorado cikin gidan Man Aliko kan titin Airport Road anan cikin garin Kano. Ina rumfa mai lamba daya.
1: Don karin bayani sai a tuntuɓi Alhaji Ibrahim Arab a ofisoshin sa kamar haka: a Kano gidan Zaituna daura da King's Garden jikin gidan mai na Total kan titin shiga Brigade, lambar waya 07033 sipili sipili sipili sipili.
0: Nagode jama'a, Allah ya kawo ku.
2: Malala mai sauraro, yanzu zamu je ga layika mana tarho mai sauraro a inda zamu ci ta kakare ka kan labarin da ya fada karan kalanka daga saurara a labaran barka da asuba mita 93.1 a radio. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam, da muke tare.
3: Tabarka da kokari.
2: Barka ka dai.
3: Sunana Sunus Koma da ruwan kadar mana gabas karamar hukumar Tarauni.
2: Na'am.
3: To malama Abinta, shugabatinin buwan nan kudade da zai ci dala biliyan nawa ne da aka yi magana? To
2: Na'am, to layin ka ya samu tangarda, muna godiya kwarai da gaske. Wa alaikum salam.
4: Malama Abinta, sunana Ibrahim Alali da ka taka waje.
2: Na'am.
4: Ina barin da jan kan yana shi ne Alisa Fatani. Ya dai ba mu koma INEC ɗan kwanaki akan abin da fa sunan shafin nan nata. To muna fatan dai ubangiji Allah sai dai su tafi dai kamata, kuma su daga sun muna fatan zai sai ya safa daga baba. Ina mai alali ya tashi lafiya.
2: Muna godiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni ta ce sai da ku da ruku da a radio. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hajiya Minta.
2: Barka ka da
5: alkhairi a gare ki.
2: Alhamdulillah, da muke tare.
5: Ina tare da Abdullahi Irza Zainige za.
2: Na'am.
5: Wa karin magana ku ya ja hankali na so sai wanda tsalle ɗaya mutum zai yi fada rani kuma tsalle duhu bai fito ba. Allah ya kara wasira binta kula da fatan da kina jin kudatan kin. Kin na wuro dukkan jam balen balen jam. Lallen jam.
2: Muna godiya kwarai da gaske. Mai sauraron barau je ga sashen mu da tallace tallace, idan mun dawo za mu je ga shirin nan na tsokaci kan labaran da suke ci gaba da daukar hankali, da fatan za a ci gaba da kasancewa da arewa.
6: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: Too Sure. When it comes to 99.9% hygiene, you can be sure with Too Sure. Manufactured by Summit Household Solutions Limited, the Too Sure range is available nationwide.
1: Be sure with Too Sure.
2: Ai tun da na shigo gidan nan naki sai barci nake yi kamar dan yaro. Shin wace irin katifa ce wannan mai ban al'ajabi?
3: Kawu, sabuwar katifar Vitafoam Pillow Top Range ce fa.
2: Ah, Pillow Top kuma? Kina nufin matashin kan tare suke da katifar kenan?
3: Warai kuwa, shi yasa kaga idan kana akai kamar nitsewa kake yi cikin girgizai kuma ga karkashin ta da kwarin gaske.
2: Babu shakka. Shi yasa naga sai EO nake ta yi a mafarki. Ai wannan kam da zaran na kai kauyen mu duk babu wanda zai tashi daga barci.
4: Mori bacci na musamman mai daɗin gaske tare da jerin katifar Vitafoam Pillow Top Range. It is Vitalux, the Vita Helix da aka sarrafa da laushi domin samun zurfin bacci da cikakken hutu duk tsawon gari.
5: Vitafoam,
4: more rayuwa mai armashi.
6: Get us Lipton tea. They take link people for morning time. One cup, one half an hour. I see they go.
7: Hey, I get this for you. You no go believe what happened yesterday.
8: Good morning to you.
7: I beg you, no vex. I be forget saying that tea before I broke.
8: Oh, yawa. Now, what are you be want this to yourself?
6: With Lipton tea, warmness not the only full couple. If they drop people come near. Lipton tea, not for togetherness.
9: Hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kano wato KIRS na tunatar da masu gidajen haya, masu plaza, masu shaguna, filayen rumbun ajiya, dillalai da masu rumfunan kasuwa cewa biyan harajin cire kudi kafin biyan kudi wato withholding tax wajibi ne bisa dokar kasa. Duk harajin withholding tax da aka cire a tabbatar da an biya cikin asusun KIRS cikin wa'adin kwanaki 60 a bi doka don gujewa tara da hukunci. Harajin da kuka biya yana taimakawa wajen gina hanyoyi, makarantu, asibitoci da sauran ayyukan ci gaban jihar Kano. Mu biya haraji cikin lokaci don bunkasa jihar mu. Ko ku kira wannan lamba kamar haka: 0707-333-376 ko 0700-355-555. Wannan sako ne daga ofishin shugaban hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kano, wato Malam Bashir Mai Tama, ta hannun sashen hulɗa da jama'a.
10: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
11: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
10: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
11: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
12: Shin kana shirin gina gida amma baka san ta inda zaka fara ba? To sha kurumin ka. Kamfanin Bukata Works ya zo domin share maka hawayenka. Tun daga kan zanen gida, tsare-tsare, zuba fasalin ginin gida har zuwa kammala aikin baki daya. Haka kuma muna yi wa tsohon gini kuskure ma mu dawo da shi sabo dan yayi. Muna kula da filaye da mahallai ga wanda ke bukatar gini amma bashi da isasshen kuɗin da zai iya biya lokaci guda. Muna da tsarin build now pay later bisa sharuɗa da yarjejeniyar da kamfani ya amince da ita. Mu gina maka gidan ka biya sannan a hankali. Bugu da ƙari, muna da tsarin adashin gata inda zaka tara kuɗi a gurin mu har sai ya kai adadin da za a iya fara aikin naka. Bukata Works na bada damar zuba hannun jari ga waɗanda suke da sha'awar shiga harkar kamfanin domin samun riba ga manya da ƙananan 'yan kasuwa. Ofishin mu nan akan Katsina Road, daura da gidan man MRS. Domin neman ƙarin bayani sai a kira 0903-700-0388. Bukata Works, muna samar da kowane irin aiki tare da ingantattun ma'aikata domin share hawayenku.
13: Arewa
14: Madalla mai sauraro, barkanka da jimirin kasancewa da radio a Zangon FM. Yanzu mai sauraro za mu je ga shirin nan inda muke tsokaci akan labarai da suke ci gaba da jan hankali. Muna tare da abokin aiki Haruna Bultuwa, barka da dawowa.
15: Barka da asuba.
14: Na mai sauraro, a wannan rana ma akwai labarai project da suke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma, amma ina ga bara mu fara da musamman labarin Cuba. Shi ka san da aka dauko labarin Cuba sai ga kamar ma akwai amfani ma mutum ya ci gaba da tattauna akan abin da ya shafi yunkurin gwamnatin tarayya ko shugaban kasa na Cho ba su saka da abuwa makamanta sai kamar kullun ana yi amma kamar kai ita gwamnati bata damu ba abin da ta yi niyan yi din nan dai shi za ta yi
15: to daman akwai abin damuwa sosai da sosai dan gane da abin da ya shafi burin Najeriya na kara karbo Cho bashi babbar abin tambayar anan shine bashin da ake karbowa yana taimakawa wajen bunkasa tattalin arzikin Najeriya ko kuma yana karawa Najeriya nauyin biyan basussukan da take kara karbowa idan muka kalli karshen watan Satumba gwamnatin Najeriya ta kudura aniyar sake karbo basussuka guda uku da ya kai kimanin dala biliyan 1.5 daga babban bankin duniya basussukan su ne har guda uku wanda gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu take da aniyar karbo su wanda abin ya nuna damuwa sosai da sosai sannan kuma sai ga shi karin wani bashin da shi kansa a jagoran Hamayya Alhaji Atiku Abubakar yake nuna damuwa dangane da karbo bashin nan na naira biliyan 20 domin gudanar da wasu ayyuka musamman aikin da ya shafi Lagos zuwa Badagire da kuma gyara wasu sassan hanyar wanda ya kasance babban abin damuwa ne to zaki ga masana harkokin tattalin arziki suna nuna damuwa dangane da abin da ya shafi yadda gwamnatin Najeriya take karbo bashin da kuma yadda yake janyo karancin kudaden shiga ga abin da ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka tarayyar Najeriya idan muka kalli kasafin kudin shekarar 2026 an ware kaso mai yawa dangane da yadda ake biyan basussuka ya kasance akwai kudade da sai kai kimanin naira trillion 15 da biliyan 5 na kudaden da aka biya a cikin kasafin kudin da ya kai kimanin naira trillion 66.35 wanda kin ga bashin da ake biya shine kaso mai yawa na kasafin kudin da aka ware a ita wannan shekara sannan akwai abubuwa da suka shafi yadda ita gwamnatin Najeriya ba ta fitowa ta yi bayani filla-filla dangane da abubuwan da suka shafi yadda ake karbo basussuka da kuma yadda ake wato yadda ake amfani da su din kuma abubuwan da zaki ka yanzu wannan dan taki da muke ciki gwamnati ta karbo bashin da ya kai kimanin naira trillion 166 baya ga karin wasu naira trillion 7 din da aka sace karbuwa dukkanin su da sunan bashi wanda har yanzu zaki ga babu wani amfani da ake da su ta hanyar da su dace domin bunkasa tattalin arziki da kuma janyo hankalin masu saka hannun jari a tarayyar Najeriya wanda janyo hankalin masu saka hannun jari a tarayyar Najeriya tana daya daga cikin abubuwa da gwamnatin Najeriya ta bayar fifiko wanda tana ganin tana tattaunawa da wasu jagororin yan kasuwa a kasashen waje suke hadda kasashen Afirka domin su zo su saka hannun jarin su a tarayyar Najeriya to rashin amincewa da yadda ake gudanar tafikar da harkokin tattalin arziki a tarayyar Najeriya burin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu baya cika na gayyato masu saka hannun jari su shigo Najeriya saka hannun jari saboda bashin da ake ganin yayi wa gwamnatin Najeriya katutu da kuma yadda take salwantar da kudaden shigar ta wajen biyan basussuka din da take karbuwa to hakan zaki ga abin damuwa ne sosai da sosai masana tattalin arziki suna ganin gwamnatin Najeriya ya kamata a ce hanyoyin kudaden shigar ta da shi take amfani wajen tsara kasafin kudin shiga ko kuma kasafin kudin dukkanin shekara da za a amfani da shi ba wai a tsara kasafin kudin da ya kasance dodo ba sannan kuma a ware kaso mai yawa na cikin kasafin kudi da za a amfani da shi wajen biyan basussuka da ake karbuwa cikin gida da kuma kasashen waje saboda hakan bashin da ake karba sannan kuma a sake biyan bashin da shi kamar bai abin da ake cewa biyan bashin da daddawar kauye ne saboda zaki ga fannonin kiwon lafiya tattalin arziki ababen more rayuwa ilimi da sauransu dukkanin su suna samun koma baya a cewar masana tattalin arziki sanadiyar yadda gwamnatin Najeriya take karbo basussukan kuma ana ganin masu yawa sosai da sosai
14: na'am to musamman ma a jiya mun dauko labarin inda bankin duniya ke bayyana kamar an samu ci gaba a tattalin arziki to wanda shugaban kasa shi ma ya ba da wannan al'amari to sai dai kuma a yau akwai yadda jaridu da dama suka wallafa labarin yadda aka samu karin mutane da suka kara fadawa gangin talauci a Najeriya duk da waɗannan rahotannin da ake bayyana cewa an samu ci gaba na tattalin arziki wani sai to kenan ci gaban tattalin arziki kai tsaye kenan baya fidda mutane daga tattalin baya fidda mutane daga talauci ko ya kake kallon al'amari
15: to ai mun misali shi yasa jiya muke magana kan cewa la'alla bankin duniya ya fuskanci abin ta fuskar yadda gwamnati take gudanar da harkokinta da kuma yadda bukatun gwamnatin Najeriya yayi daidai da bukatun bankin duniya da asusun bada lamuni na duniya da kuma sauran kasashen yammacin duniya idan aka kalli hakan a matsayin abin da ya kasance shine daidai da abin da yayi daidai da maradan su la'alla shine ma'aunin da saka ga Najeriya ta samu ci gaba amma a halin da yadda ku kuma a matakin da gwamnati ke gudanar da ayyukanta da yadda yan ƙasa suke gudanar da harkokin su ne yau da kullum da yadda yan ƙasa suke samun harkokin da za su biya kudaden kiwon lafiya kudaden makaranta kudaden da suka shafi ababen more rayuwa da abubuwan da suke bukata idan a wannan ma'aunin aka yi amfani da shi ku kuma a wannan matakin to kin ga ya saba da abin da shi din muke gani a zahirance a baya-baya mun ga yadda asusun bada lamin na duniya da shi kansa bankin duniya ya bayyana cewa adadin mutanen da suke fuskantar talauci a tarayyar Najeriya na ƙara karuwa sannan a bankin duniya in bai manta ba ya taba bayyana cewa nan da shekarar 2030 idan gwamnatin Najeriya bata sauya matakan da take dauka na inganta tattalin arzikin Najeriya ba nan da shekarar 2030 masu fama da talauci a Najeriya zai ninku ya karu da kaso mai yawa to amma kuma yanzu tazo tana yabawa gwamnatin Najeriya dangane da irin matakan da suke dauka hakan yasa aka samu ci gaba a zahiri dai talaka ba abin da zai bayyana ko kuma ya nuna cewa an samu wani ci gaba a halin da ake ciki a yanzu asusun bayar lamuni na duniya yana daya daga cikin waɗanda suke shawartar Najeriya su dauki wasu matakai dangane da abin da ya shafi cire tallafin man fetur cire tallafin wutan nefa da makamantan su a fannin lantarki zaki ga har yanzu ana samu kuma baya babu wani ci gaba makamantan haka da ake samu na ga rahoton da yake bayyana cewa adadin masu fama da talauci a tarayyar Najeriya yana ƙara karuwa to waɗannan cibiyoyi a yammacin duniya suke su ne suke fitar da dukkanin rahotannin da suka shafi mutanen Afirka ko kuma mutanen da suka shafi tarayyar Najeriya ko kuma sauran sassan duniya to kin ga akwai cin karo da juna bankin duniya ya fitar da nasa rahoton sannan shi ma watan cibiya ta fitar da nata rahoton anan za a rikitar da hankalin mutanen ƙasa wanne rahoto ya kamata a dauka amma a zahirance ga dai abin da yake faruwa talakan Najeriya bana tunanin ya yaba da wannan rahoto da bankin duniya ya fitar dangane da abin da ya shafi bunƙasar tattalin arziki a tarayyar Najeriya bunƙasar tattalin arziki za mu kalle shi kamar yadda na faɗa ta farko da yana ci gaba za mu ga yadda masu saka hannun jari za su na tururuwa shigo a Najeriya domin su saka hannun jari wanda hakan zai samar da ayyukan yi da kuma bunƙasar tattalin arziki a tarayyar Najeriya amma bana tunanin a wannan fuskar an samu wani ci gaba da har Najeriya za ta bayyana cewa an samu ci gaba da ya shafi raguwar wato talauci da kuma bunƙasar tattalin arziki a tarayyar Najeriya
14: idan muka ce musamman ma ga batu na gaba wanda ke ci gaba da daukar hankali shine musamman ma akan abin da ya shafi zabi dake tafe inda pantami ya baiwa hukumar INEC wa'adin wasu sa'o'i na su wallafa sunan sa a cikin jerin waɗanda suke takarar gwamna a can jihar Gombe
15: abinda wato pantami kamata yayi na yi tunanin zai dauki mataki kamar yadda Abdulsalam Gwarza ya dauka wanda suka bayyana cewa za su je kafa da kafa a babban birnin tarayya Abuja su tattauna da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC domin
14: a ji dalili
15: ba wai yana gargadin hukumar zabe ta ƙasa INEC ta wallafa sunan sa nan da kwanaki uku wato sa'o'i 72 ba da irin wancan matakin ya dauka ina ganin zai fi dacewa saboda wannan abu ne da ya kamata a sulhunta kuma a tattauna a ji ina aka aiwa a ragaya mecece matsalar da ta sa ban ga sunana ba a maimakon ya dau wannan mataki na gargadinta tana wato ta wallafa sunayen shi
14: to gani yake ai an yi zabe ya ci boro to me yasa ba za a sa sunan sa gele shi sa ko yake gargada
15: wancan matakin shine zai fi dacewa idan kuma har ta kin turjiya ga shawarar da zai bayar ko kuma bukatar sa ga hakan sai kuma ya fito ya bayyana cewa a wallafa sunayen sa nan da kwanaki kadan masu zuwa wanda hakan shine zai fi dacewa da abin da ya shafi tattaunawa cikin ruwan sanyi maimakon ya bayyana cewa a wallafa sunan shi nan da kwanaki uku masu zuwa
14: to ina ga su wannan sai dai mu ce bara mu ga abubuwan da su faru
15: da hali zai
14: idan muka je ga musamman ma kusan yawanci jaridu sun wallafa al'amarin da ke ci gaba da faruwa na tashin hankali musamman ma sakamakon da al'ummar ƙasa ke ci gaba da yin tsokaci akai na labarin garkuwa da akai da waɗansu ma'aurata a cikin jihar Kaduna wanda faifan bidiyon sai kana da shafukan sada zumunta a ciya
15: makamantin irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba a daukan wani lokaci mai tsayi a tarayyar Najeriya sai kin ga makamantan haka ya faru a baya-baya mun ga yadda aka yi garkuwa da su tsiga su janar rabe da wani alƙalin alƙalai a jihar Neja abubuwa dai makamantan irin wannan sun faru wanda a baya-bayan nan shi ma gashi Ahmad Zakka da shi da matarsa an kama su wanda bidiyoyi da ƴan bindiga suke watsawa mun ga yadda suke dindina kuɗa su suna shan azaba a hannun masu garkuwa da mutane a ɗaya bangaren da gwamnatin Najeriya take bayyana cewa tana samun nasarori a yaki da take yi da ƴan ta'adda masu garkuwa da mutane da kuma masu satar shanu so da dama zaki ga rundunar sojin saman Najeriya da rundunar sojin ƙasa da kuma fadar shugaban ƙasa ta ofishin mai biyo shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro suna bayyana cewa an kashe jagoran ƴan bindiga a kaza a jaha kaza ko kuma a daji kaza an tarotsa mu boyar ƴan bindiga to idan har ya kasance waɗannan abubuwa da suke faɗa ya kasance a zahirance za mu ga karfin ƴan ta'addan ya ragu ba ma ganin tasirin sa a koda yaushe amma a har kullum idan mutun zai tashi daga Kaduna zuwa Abuja ko kuma mutun ya tashi daga Katsina zai tafi wani waje ko kuma zai tun zai nufi Gusau ko kuma zai tafi wani yanki na jihar Zamfara kullun a cikin daddare yake saboda yadda ake yin garkuwa da mutane sake babu kaidi kullun mutane suna tafiya cikin fargaba ba tare da sun samu kwanciyar hankali da salama inda za su je ba to irin waɗannan ya kamata a ce gwamnatin Najeriya tana daukan dukkanin matakai da ya kamata a ce an dauka domin kare rayukan dukiyoyin al'umma da kuma kubutar da mutane daga cikin barazanar ƴan bindiga masu garkuwa da mutane saboda yanda wannan bidiyon ni kasa kallon sa ne saboda akwai tashin hankali da fargaba a cikin sa yadda ake yi wannan Ahmad Zakka barazana da rayuwar sa da kuma kirarin da suke na dole sai an ba su kudin fansa kafin a sake shi ya kamata a ce
14: jaririyar da akwai ma rawatani waɗanda ba a tabbata ba da suke maki cewa kamar ma jaririyar nan kamar ma tare su wasu rawatani
15: abin komai zai iya faruwa idan baki manta ba akwai janar din da aka kama shi ma ya rasu a hannun masu garkuwa da mutane sojoji sun gaza bayyana dalilin da ya sa ya rasu wanda iyalansa sun bayyana cewa bayan an saki gawarsa za a mai wanka sun ga wani tabo a jikinsa wanda yayi kama da na tizan maciji ko kuma wani abu makamancin haka idan an dauki mutum an kai shi daji mara tsaro ko kuma daji mai cike da hatsari babban mutum mai shekaru ya rasu to ina ga jariri daji ne mai cike da abubuwa masu hadari ya kamata a ce gwamnati da ta yi iya bakin kokarin ta domin a kubutar da wannan mutum daga wannan bala'i da
14: shi
15: akwai tashin hankali wallahi ka saka kalla nai saboda abin akwai daga hankali sosai da sosai ba ta yanda za a mutum ya kalla ya kasance ya samu nutsuwa cikin zuciyarsa
14: to ni sai ce to har kullun sai kaga kasashen da suka samu ci gaba ina aka samu irin waɗannan abubuwan suna iya kamar bibiya to ni na rasa a Najeriya shan ba ibiya domin yanzu zaka ga abin kamar su masu aikatan laifin ba ma sa shakkan wai su wallafa irin abubuwan a shafukan sada zumunta wani lokacin ma har zagin cewa ake live suke a shafukan irin su TikTok da abubuwa makamantan haka to shin ba iya bibiya ne na hukumomin da a wannan al'amari ya tawo su rika bibiya irin waɗannan abubuwan kwanaki shekarun ba aka ce za a hada nin da layin waya da menene duk dai domin a rika bibiya ko ba haka aka ce mana ba
15: mutum yana da damar da zai mallaki layi marar rijista a tarayyar
14: Najeriya har yanzu a Najeriya
15: to kin ga babban gibin da ake da shi wajen abin da ya shafi harkokin sadarwa a tarayyar Najeriya wanda hukumar bunƙasa fasaha sadarwa ta NIDA da ofisoshin da suke da ruwa da tsaki dangane da abubuwan da suka shafi kula da harkokin sadarwa su dauki dukkanin matakai da za a dakile rashin tantance hakikanin wanda yake amfani da layin da bai da rijista ko kuma layin da ake ganin bai kamata amfani da shi ba wannan babban kalubale ne ga abubuwan da ya shafi hukumomi a tarayyar Najeriya zaki ga wasu lokutan fasake barkatai babu kaidi haka ake sayar da layuka a tarayyar Najeriya kowa yana damar da zai mallaki layi walau mai rijista ko kuma mara rijista a tarayyar Najeriya alƙawarin da aka dauka a baya na mutum ya hada nin namba din sa da wato katin sa layin sa na waya ya kamata a ce an dabbaka shi yana amfani sosai da sosai saboda kare rayuka da kuma kan dagarkin barazana da ake fuskanta na matsalolin tsaro
14: to Allah dai samu tashi Allah ya kubutar da su idan muka je ga jaridar Punch akwai labarin da jaridar Tolofa ne da ma'aikatan lafiya a can asibitin a can jihar Ogun sun fara yajin aikin gargadi na sa'o'i 72 sakamakon yadda ɗaya daga cikinsu aka halaka ɗaya daga cikinsu inda suka yi zargin cewa iyalan wani mara lafiya ne suka taba ɗaya daga cikin ma'aikatan asibitin Wuka har Raima yayi halansa shine suke yaji aiki domin suna so mahukunta wannan asibitin su mika wannan batun ga hukumomi da kuma ganin an yi abubuwan da ya kamata musamman da magana an dakile yadda ake samun zargin samun marasa lafiya ko iyalansu suna cin zarafin su ma'aikatan lafiya kasa wannan matsala akan samu to amma gashi yanzu abin har ya ƙara sauya salo har da kisa
15: ni da kika ci batun yajin aiki na yi tunanin abin da ya shafi albashi da walwalar ma'aikata ne da aka ce kungiyoyin lafiya ne
14: kungiyoyin na da wannan tun makonni biyu suka bada wa'adin makonni biyu to kwanaki 14 ma da suka bada ma shi kan nan gaba za mu ji to shin wani matakin za su dauka to amma wannan na abu daban ne akan zargin yadda ake cin zarafin ma'aikatan lafiya yayin da suke gudanar da ayyukan
15: su kin san wasu lokutan tun a kwalejin koyar aikin jinya ko kuma kwalejojin da suke horas da ma'aikatan lafiya da kuma likitoci ana koya musu yadda suke tarbar mato ma'aikata ko kuma masu jinya da masu kula da su idan sun zo idan aka samu gibi ko kuma rashin fahimta dangane da irin wannan abin to za a samu matsaloli sosai da sosai sannan wasu lokutan majinyata da masu kula da su akwai buƙatar su fahimci yadda aikin asibiti yake aikin kula da marasa lafiya yake da kuma aikin likitanci yadda yake zaka iya zuwa ka iske likita ko kuma wani ma'aikacin lafiya yayin aiki ya jigata wanda akwai buƙatar ya baka kulawa cikakkiya domin ya karbi marasa lafiyan da kaje da shi ko kuma kai ya maka cikakken bayani dangane da yadda wato aiki yake a asibiti ko kuma cibiyoyin lafiya to irin wannan gibi idan aka fuskanta ko kuma aka same shi ana samun rashin jituwa tsakanin masu kula da marasa lafiya da kuma ma'aikatan lafiya wanda har ta kai a tada jijiyoyin wuya wanda kuma ya kamata a ce irin waɗannan bangarori guda biyu ana samun wayar da kan al'umma dangane da yadda ake tarbar marasa lafiya da kuma yadda shi mai kula da marasa lafiya zai fuskanci wato ma'aikacin lafiya dukkanin wasu hanyoyi da ya kamata a ce mutum ya bi domin ya yi wa likita bayani gamsasshe cikin ladabi da biyayya shi ya kamata a ce yayi sannan shi ma'aikacin lafiya idan har zai kula da waɗanda suke kawo marasa lafiya ya musu bayani cikin sanyi da salama da kuma karɓar su hannu biyu ba da tunanin za a samu irin waɗannan matsaloli da ta kai har za a ci zarafin ma'aikacin lafiya ko kuma a illata shi ko kuma har ta kai ga ya rasa rayukansa to irin waɗannan bangarori guda biyu ya kamata kowanne a ce ya san yadda zai tinkari kowanne ba tare da an fuskanci wata matsala ba.
14: Na'am to Allah dai isa a dace amma ka san musamman ma aka abin shafi wannan zaka ga mafi akasari akan maida hankali akan zargin jami'an lafiya suna cin zarafin marasa lafiya ko basa kula da kamata amma su da dama akan samu matsalar su kansu marasa lafiya ko iyalan su suna cin zarafin su ma'aikatan lafiya ina ga wannan ne kamar ba a fiye maida hankali akan wannan ba kuma ina ga shi yasa su suke yaji an kidu suna so a san fa su ma fa kullun sai dai a ga laifin su ko sun yi abu da bai kamata amma su ma su da dama ana zuwa a ci zarafin su a musu fada yayin da aikin su suke yi a ce kamar suna jan kafa wani lokacin kuma ba jan kafa suke ba kaga duk waɗannan abubuwan duk za a iya cewa cin zarafi ne ai
15: shi yasa nake cewa ai akwai buƙatar a wayar da kai dangane da yadda aikin asibitin yake da kuma yadda za a karbi su marasa lafiya likita bana tunanin zai abu da gangan domin ya muzanta mara lafiya ko kuma wanda ya zo ya kawo wannan sabe da lafiya sannan idan muka kalli karancin ma'aikatan lafiya da karancin likitoci komai zai iya faruwa a asibitoci yanzu akwai buƙatar mutum ya yi aiki na awa 4 amma saboda babu manpower ya yi aiki na awa 10 Allah ya gaji wani kuma ya zo yana da buƙatar a kula da nasa to mutum ya gaji yana buƙatar ya je ya yi bacci ko kuma ya je ya dan huta ko kuma ya je ya ci abinci amma wani ya zo ya kama wata buƙata ta musamman wanda idan ba a samu sa'a ba shi kuma zai mai magana da bata dace ba ko kuma ya mai magana cikin hasala ko fishi
14: mata ce ina ga daka abin da ya samu kenan mai sauraro a shirin namu ne muna godiya kwarai da gaske da ka samu dama ka shigo wannan filin Malam Haruna mai sauraro a nan ga wata sanarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa daraktan wayar da kan jama'a na hukumar kula da gidaje ta jihar Kano Ismail Garba gwamnati jihar Rasu bayan gajeriyar rashin lafiya Ismail Garba gwamnati ya yi aiki a hukumomi da ma'aikatu daban-daban na jihar Kano a matsayin jami'in hulɗa da jama'a har ya kai ga matakin daraktan wayar da kai za a yi jana'izar Ismail gwamnati a gidansa da ke kwantau da ƙarfe 10 na safiya daga nan Arewa Radio muna addu'ar Allah ya gafarta masa muna kuma miƙa ta'aziyya ga iyalansa da 'yan uwansa da kuma gwamnatin Kano bisa wannan rashi Allah ya kyautata nan zuwan amin sama amin
1: Arewa Radio 93.1 a Zangon FM

0: malam Bahaushe yace ko ya tana bara bai jani bane ba kullun alƙalan mu mun in kana karanta law reports ko kuma kana jin labarukan sharu'u da akai a baya sai kai ta wayo wayo ina ma za mu samu irin wa'annan abubuwa amma yanzu ga sunan alƙalai ne an nada su sun zo wasu ma ba sa fahimtar me suke yi ya hakuri mu fadi wannan wasu ba sa fahimta wasu ai ta jallaku jalla da su da sauransu da sauransu sun manta sun yi rantsuwa cewa zan yi adalci zan tsaya akan aiki na zan sa fikira ta da basira ta wani ganin cewa na fahimci shari'a na yi adalci to wannan shine abubuwan da muke kira ba ma wai sai lokacin su ya babsa ba a kulliyar mu muke kira su yi adalci kuma su tsaya akan hurumin su na alƙalai
1: muna godiya kwarai da gaske barista da kasa
0: da ku
1: da me sauraro duka abin da ya samu kenan zamu je ga sashen mu na tallace da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio
2: Sam. Update. Here's the gist. New good

0: to madalla mita 93.1 zangon FM Arewa Radio masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da rana da fatan muna cikin koshin lafiya cikin amincin Allah sale marhaban ta cikin shirinmu ta tuna ga kuma baba bashi ya shigo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da saki saduwa a cikin wannan shiri na mutattauna bayan mun saurari wata muhawara mai ban sha'awa wanda ƴaƴan mu suka yi a daidai wannan lokaci wanda kuma ta zaburar da masu sauraro a koda shi kamar yanda aka yi a Najeriya ma kusan kullun da aka fara wannan muhawara abin yana baka sha'awa yau ya baka sha'awa jiya ya baka sha'awa shekaran jiya ya baka sha'awa to Allah kara wa ƴaƴan mu hazaka ya sa su amfani more ilimin da suke nema a matsayin su na manyan gobe jija kafin mu fada cikin wannan shiri kamar yanda sanarwa ta gabata da safiyar nan a Arewa Radio jija mun tashi da wani labari inda ya girgiza duniya ƴan jaridu gaba kida kuma ni Allah ya sa da na kwana da safe ashe ban kwana da waya ta battery wayar babu caji ai mun ta kira na a gaya mun cewa na rasa wani babban amini na Malam Ismail Garba gwamnati jadararta a ma'aikatar gidaje ta jihar Kano na bangaren wayar da kai da yada labarai mun yi zama da Ismail zama irin na amana yayi kokari a matsayin sa na jami'in huda da jama'a a ma'aikatin da ya zauna yayi mu'amala da yan jarida baya da abokin fada shi mai faran-faran ne da kowa Ismaila
0: baya da shi
1: kware da gaske yayi duk yadda zai a rayuwa ya ga ya zauna da mutane lafiya ko a gwamnati ja ungo su kamar yanda na sani na san gidansu na san mahaifinsa na san mahaifiyarsa Hajiya wadda Allah ya mata rasuwa a shekarun da ba su yawa ba kuma na ga irin yadda muka yi hulɗa da shi ta aiki kullun lokacin da yana fiyar ona ma'aikatar lafiya duk wani zama
0: sannan aka fi wayarsa
1: kai kware da gaske Ismaila duk wanda ya san ma'aikatar lafiya ya san Ismaila Garba kuma jami'i aiki da shi ina cire da blueprint har ya zuwa yau da kuma ma'aikatar gidajen ma ban fita na hulɗa da shi ba komai za a yi sai ce a gaya wa bashi duk abin da za a yi sai ce bashi kai magana a gurin to ba zan manta ba wani abu da ya faru da babbar sallah da ta wuce Ismaila ya gayyace ni da ni da wani yaro gidan tudu na garin tere da wace ku ziyarce ni a gidana ku zo mu gaisa mai liyafa irin ta sallah dije na je unguwar su a gidan shi dake kuntau ya fito da kayan alati duk abin da baki yake sha'awa da abin da ciki yake so Ismaila bai kasa a guyo ba sai dai kure mu duk abin yace duk abin da kuke so na ku ne ku muka fitowa da shi madan tana gefe mai ɗakin sa muka yi hira duniya bayan mun gama to ni dai zuwa na gidan shi na farko kenan yace to baba a matsayin ka na mai ziyara farko didade ba yanzu na tare a gidan nan ba amma kai baka taba zuwa bari in jagorance ka mu je ka ga tsarin yadda na gina gidana ya kai ni ko ina da saman bene da falo Ismail haban dakuna sai dai nuna mun ba san ta umanta ba da wannan babbar sallah bayan gama na ce Ismail yace na'am nace kaga wannan gidan yace eh nace zaman duniya dai wanda ba dadewa tsaya a cikin ta
0: abinda dai shi bawa izoyi
1: eh abinda bawa izoyi nace yayi shekara
0: dan zaman taki
1: nace zama dai takaitacce da zamu a duniya wannan gidan Ismaila ya shika nace nayi godiya ashe wannan maganar kaman ta Ismailan ma ake to sai gashi an waye gari yau kace da asuba yau Ismaila ya riga mu gidan gaskiya to ubangiji Allah ya yafe masa kuma wata sa'a da Ismaila ya rayuwa a lokacin yake ce da ni kullun idan yaje wajen Hajiya mahaifiyarsa kafin ta bar duniya ta take Ismaila ko na mutu na yafe maka ina riga ka saboda duk abin da da yake wa uwa kai kokari kai mun kuma ubangiji Allah ko yanzu ya dauki ranka ya tace na yafe maka wahalar da ne maka matsayina na uwa Ismaila yake gaya yace to Ismaila Allah ya ba mu ya taku mu da muke da uwa har yanzu a duniya a rayi Allah ka sa ire-iren irin waɗannan kalamai su fito daga bakin su mu ma mu kamanta daidai kokarin da zamu iya
0: a rabu lafiya ba
1: mu rabu lafiya shine riba da tsakanin shi da iyaye Isma'ila ya ci riba ubangiji Allah ya ci kanshi ubangiji Allah ba abokan sa mu ga baki dai dan ni wa ya dauke ni ba aboki ba dan kullun abin da yake ce mu yaya na ba wai baba ba shi ke cewa ba ni wan shi ne yace kafi na shekaru yace kuma na sani mu a gidanmu da muka tashi muna girma babba Isma'ila har ya bar duniya ni a wani shi nake saboda kafin da zan iya ga masu sauraro da alaka ta da Isma'ila Garba gwammata na rasa kani mai biyayya mai sumunci mai daraja al'umma wanda baya tare ni gashi da kuri fiye da dan adam yake tunani to ubangiji Allah ya sa ayyukan sa na alkhairi su zama abokan rake shi a kushewa Allah kuma don kudirarka da iradarka da ikonka da kaunar da kake wa Manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka yafe masa kurakuran sa da sa'ajin da kuma kuma abokan mu da Allah ba mu hakurin jura da shi yan uwan shi
0: da iyalin shi ba
1: da iyalin shi da mai dakin sa ubangiji Allah ba ta hakurin jura babban rashi saboda tayi rashin abokin zama mai kaunar wanda kullum ba abin da yake sai maganar zaman lafiya da kwanciyar hankali da yake gaya mun cewa baya da tashin hankali matsawon lokacin da ya kai ta dakin sa har zuwa lokacin da suka rabu da ita Allah ba ta hakuri Allah sa aljanna makoma mutanen gonma ja ga baki ɗaya kaf ne musu gaisuwa duniya yan jarida da kungiyar yan jarida da kuma jami'an yada labarai na kananan hukumomi da daraktoci daban-daban na ma'aikatu da hukumomin gwamnati waɗanda Isma'ila ɗansu ne to ubangiji Allah ba su hakurin jura rashin wannan ɗaya abokin aiki kaniwa ga wanda ya shafe shi Allah sa aljanna makoma jami'an bata muke ko a kasa har zuwa Arewa Radio na ce kai yanzu ni ne kai zan tako daga unguwar da bai in zo Arewa Radio ce baba garin masoyi bai sace ne ban gani san gurin
0: abinda zan ce da kai kenan
1: eh kore da gaske to mun gode kalifa shi to unguwar da bai me muke ciki dije
0: to masu sauraro a cikin shirin na yau za mu kalli batutuwa na gida da na waje kamar yadda aka saba kuma daga cikin batutuwan na gida da zamu kalla zamu kalle batun sato kasa katse tsakanin gwamnatin tarayya da kuma wannan shugaban hukuma da ake zargi na bogi
1: wanda muka tattauna
0: a kwanakin baya an yi zama a kotu inda alkali isa urari kowane bangare to kuma daga bisani alkali iko rishara to yanzu ita kuma kotu ita kuma gwamnatin tarayya ta saki
1: shigar
0: da wata sabuwar karar
1: ku daukakawa ce ko
0: ta saki shigar da wata sabuwar karar
1: filing ta
0: fresh charges cewa kai FG files fresh charges
1: sababbin tuhume
0: against phantom agency DG
1: ta yi gane mu ga mutane
0: ga musu
1: phantom abin da yake babu shi aka kirkire shi kuma na gaibu ne baya da tushe shine phantom
0: to shi ne phantom
1: fake kore da gaske na jo
0: tabogi ko
1: na bogi ita tabogi ta kota yake hukumar ai mace ce tabogi
0: ita hukumar tabogi
1: eh mace ce kore da gaske
0: ita hukumar mace ce tabogi to wannan sai ya zama kamar wani abu mai kama da abin dariya
1: yaro da ya tsinci
0: ko yaro ya tsinci hakuri
1: gaskiya ne
0: ikelkele da
1: to ko nasu ne na fumfara ya fado
0: to
1: kada fa aje ko hakurin shi ne ya duba
0: ga wata kila ko shi bai ta gani ya fado shi dai ina ganin nasu lira sai haka gaban masara kuma i gane wani akar
1: to kada aje ko nasu ne
0: wata kila dariyar sa to ya akai haka
1: eh to ai shine kuma to da ya tsinci hakuri idan nasu ajira suke rere suka mun masara kuma ba ga inda aka samu kibin ɗaya daga cikin hakorin nasar to me zai da shi dije
0: to can sai kuma a kafafen sada zumunta ake kwatanto wani abu da ya faru a wata ƙasa cewar wani jami'in gwamnati yayi murabus daga aikinsa
1: a wata ƙasa ce
0: da yayi murabus daga aikinsa dalili saboda an kwana uku babu wuta
1: subhanallah
0: yayi murabus daga aikinsa
1: ai nanin dije
0: eh
1: a wace kasa
0: a nan Liberia
1: a Liberia an kwana uku
0: ba wuta
1: to to a inda
0: to kuma to kuma to kuma to kuma to kuma ai kaka kwatanto nan
1: okay to shikenan
0: eh kaka kwatanto da fami zakai
1: eh to aini ma na gano
0: fami zakai
1: mu batta a labire
0: eh amatta a can
1: amma ruhin dan adam
0: to amma
1: da ko labire
0: da aka dauko ita wannan hukumar ta bogi da shugabanta
1: kamar yanda suka ce
0: da wannan murjin taliya da ake yi
1: subhanallah
0: a kotu eh kuma alkali in ce
2: Hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kano wato KIRS na tunatar da masu gidajen haya, masu plaza, masu shaguna, filayen rumbun ajiya, dillalai da masu rumfunan kasuwa cewa biyan harajin cire kudi kafin biyan kudi wato withholding tax wajibi ne bisa dokar kasa. Dukkan harajin withholding tax da aka cire a tabbatar da an biya cikin asusun KIRS cikin wa'adin kwanaki 60 a bi doka don gujewa tara da hukunci. Harajin da kuka biya yana taimakawa wajen gina hanyoyi, makarantu, asibitoci da sauran ayyukan ci gaban jihar Kano. Mu biya haraji cikin lokaci don bunkasa jihar mu. Ko ku kira wannan lamba kamar haka: 0707-333-376 ko 0700-333-555. Wannan sako ne daga ofishin shugaban hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kano, wato Malam Bashir Maitama ta hannun